0: Jenama nak umur sembilan, jenama tanah umur satu hari umur dua orang tu wabri joko nama nak zoka.
1: Iya.
0: Zoka mampu tinggal sama mereka macam guna guarai tuan ini zako nyombu jubo. Masa fener zoka dalam program serukra kra besok macam pagar sawa nyangka guguda. Oh nak kurang kusan nak kusan masih muka kau masih gak kusan muka aku mimpi mabiri muka anda. Oh di mata. Kami tamari bata mali zoka bawa kau di MBM Music. Pakai masuk bangga tambah zaci. Dua buat zako nyom. Apa tu semua kau kasi mereka tambah kau nyom. Kau kena bangun zuko budi bawa kedida. Zuko genor umbisi wanita. Wafema saka karenge mwitini kudala Kupude mwizo kulimbali mani na mucha nenga wake deda Na usu usu bila nebitu debila ebe guange visinga mwibiria Kupika nebitini kudala Hindi kano kapone na kala ganti tani so kubange ke ndela Kani guaje tage nyare kati kweno kubango tani kukubanga ugamatu Ho! Kani cheshi nda kukubange na mikange kere ye Ova ekede tani so kubange ke towa Aundu mungede mwende Sono lecho atuka batu ino kubango zuku seko dana usu kubango ulumbisa Tuwa buza konyo Tuwa gamba good morning
2: Oka batu sada kubili mwaj mwejenja ulo haba ama duka haba boda boda mwena mwena haba kedo kukolo kunonyi haka sente atubabu zako nyonyi dalamu bale kupanga jemuli mpola mpola ngamuka kalabia tuongere mwa amanyi bulisibusu ya tambula bulunji nyonyi ni dola matula zente tuwa gala na fokokola tuwa gala haka sente kaja kuwa nkalabi kabulunji nyonyi ni dola wetuli paka sawa zigena kubeda nya mwasu za mtia mwena mwena mwena mwena mwena abazu kuseda bacheba se anayo wabu mpolo goma mboteru wana kekulia asingati ziwaru waga Kali walua gasimanya wavu bichi bikoze bitia chokambu yebase fetu wake deda
3: ukaba wavu choka choke dekola tosaba katonda tofuka mideko musabo kakati orogwe kati
2: oliwa nesa wafukamiramu
3: yanti oinzo kubanga nzikirita yeye mukanyuga
0: nga
3: nayota genzeyo newa katonda atetali iyo
2: ngari kululwe
3: atinga nokola chayagala kati watufu ogwa webwa
0: okay. Nenga bandai polisi mbudeko neyonga kubanga kubiriza bazadde banayo kuma abana ina omukulu gwe yakutte banange bamita Isaac Odongo nabada wamba abana wasaba abakadde sente abazadde wato ina obato ina onge chida kondo za mchimanyi agambe chududu ya chisangwa li usadize wali mulusuku abamu yo bina mwane jita labika kwa bala bana labata deo kulabika
3: banange
0: soro chibananga abazadde obwafu bunje bikuuba binji na yate fisa obudo berenga abana boba kumira dala otherwise never chala chimpa damaso waka kanude abambi abana basuka mbasatu
3: bea wamba
0: baza wamba mitundu vienja uba
3: banange nuri chabazadde gwe chota chobola kola
0: kubange yamba ne mtu akinga ne mukwata so katukubiriza omuzadde banange bwavu bunji bizibwe bikuuba bingi naye bwe kiba kikwatagana kubera nti owa mwana security naye mukuume abana bakubiriza obutadda kubyalo kudda mukuzungana kudda mukutambula eno neri
2: fayo
0: abantu wateeta agisa Hey, atina mwabana na ndala mwabakulu abakuzemu. Mulebe tuteka kubukenke. Nela likire school fees, nela ikebogero kudda kusemana nela ikire chogendo okulya. Atende nela likino kukumo osibi wawaka.
3: Obere wa kutangira akutewa.
0: Akutepa na
3: ya. Tanaja.
0: Ala zewa.
3: Akuteruda wa.
0: Zegera ndozi.
3: Mulabi akwatawa.
0: Aiseko wanu.
3: Banaga bana mtu sasire mujja tukubya pulesa.
0: Ebizibutu ina bingi.
3: Ina bingi livu atina mwa mtu gatteko ngatira tukolirira mwe.
4: Wange wasizo ntia waliwe chakubuzizo tulo kati tubulire yesuzo bubi yesuzo bubi wano mpogwa msesukera
2: Okay, chasuzizo bubi mnaye tuina ninaba ne baba nga bavubuka obwa mvubuka chaza bavubuka banne ne bagirango inzo gabali mu party banayo oba mubomo wabanga mwagala kusanyuka mugende mu makirabu zimu bigundi ebyenjagulo naye musanyukire waka emizigo jona mujeti se mulekanyize bidongo waguru muye demyenge mutamida balobozi gali waguru
3: kiro
2: banayo mutisa
0: balobana bategeka za usi party ne bateka mwaba wala 10 abalenzi batano
2: Mtu marake emirembe.
3: Ate waliwoko waliwoka nokonywa ngo yingira munju. Ngakobo batoka sobole jireke. Bateka bateka weteka kano kasala kasali ngo yingira. Waliwoje twagende nga kateka nembaga banange. Nedda
0: sijakasobole
3: ne baganti bo batoka sobole toyingira.
0: Chewakola.
2: Tonda wangi.
3: Ntambule nengende kane neba.
0: Okay, tumuli ya muko kuyasizo vikuzilo msafutano mbili chenda mnana chenda mwenda tano mtanezo msafutano emu atano mwenda msafutano mbili mnana Hela Yes. Wanji.
3: Ajeba shema
0: umudeko. Hela.
3: Go Rabi.
1: Sinia.
0: Sebo.
1: Bane mwasuze mutia.
0: Tasebo nji sebo gamba cheyo.
1: Bane mbagala nyo.
0: Nye sebo mutio.
1: Nye sebo wati mbakere lako.
0: Eta ata.
1: Seru yange.
0: Eka mazi.
1: Banange wesuze la nendi tumbula.
0: Yes.
1: Yansuze zobu vi. Iba na bena nga muntu.
5: Pascal Mbele ni kipikani na mkaka. Chansi za uvi.
2: Chiriwa.
5: Iwa na mkwana japawa pupuka.
2: Aha.
5: Uvela muna hata sante kubaga mkali ya wantu nga vastatu. Na hebo wafu na mwezawe.
2: Kibaga.
5: Kibweka. Pascal Mbele ni kipikani na mkaka. Jati patra mkwa gara ni mtu milanga kuku.
2: Kale muna etwe yanza. Radio Buddha no.
3: Babu ya buwena zizo.
2: Oh why? Sheba se chila bika.
0: Hello.
6: Hello.
0: Esebu.
6: Une amoni kuri chigoto.
0: Esebu.
6: Atizo muvi. Wana watu leka ni ramu chivanda. Baba, nobody kuri.
3: Kaisa na.
0: Hello.
7: Radio Budu.
0: Yes.
7: Mwasuze mutia.
0: Burungi sebo gamba sebu.
7: Yenze seba kusatu ndia ula gulunjene mgombole eke siga.
0: Seba.
7: Masizo mubi. Yono mkazi kowe chintu. Ate waduga mantu webali.
0: Ano.
7: Kama mbute kimala nze seba kusatu.
0: Sajia mkende songa. Owele zo mkazi sena gane. Katikano na deko zijako.
3: Katizino bazi kola batia.
2: Katizino ngate zigenda kunya.
3: Na kusabe mtu alo mpa mtu alo katika mpa deke enda kanana.
0: Hela.
8: Bugu.
0: Esu. Kimje kimse
8: ukira.
0: Buru se
8: bogamba se.
2: Ndinalo
8: leya kanabise ni gampo lampo. Ojakubo ke. Nisha angwa. Iya. Mujuma ibizo muchimu
2: mpenzaza.
8: Ejansizobo. Atani kukugama mba atitikubela chike ziriyo Nishasuzo vimoza mkweleza na juma yivizo mchimo nchaza
3: Mbaba
0: Kwa zinanga wala metuweleza transport ni wataja Alumala janga na wafuta gari nye kupe kambla katuwa ete metuwale Nane muka kari mkaga na hiyo kuli na mkube mbili
3: Eee, olio kubunyama
0: Ade ya labiseko
3: Kuyazi Kati kozi sa sinse nkumi bili wa mloge
0: Ade
4: Yasubi Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enu ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo
9: Janja baera otangire ekirwadde ekya prostate cancer ne prostate enlargement nga tolongoseddwa kakati omukisa guguno okuva mu bannaffe aba BF Suma nga bano bakuleetedde obujjanjabi nga beeyambisa prostate relax capsules eri abaami singa obeera oyina obuzibu buno gwafuuyisa naddala ekiro gwafuuyisa omusulo nga gukubalagala gwe afuuyisa omusulo nga teguggwayo baakuteekamu kaseke Katheta, obofu isango omusulo gulimu omusayi, omusulo gwo tegujja, okendeera amaanyi g'ekisajja, kakati bakugamba nti n'obubonero obulala bungi. Beekwate bajja kujjanjaba be bannaffe aba BF Suma abakuleetedde eddagala erya prostate relax capsule erigenda okujjanjaba. Bagamba nno nti capsules zino zikujjanjaba prostate yo neddayo mu normal size atenga bajjanjaba ne kokoro waka wago. Eddagala lino lya butonde 10 ku 10 atenga mwattu bali jja mu America ne Germany. Okumanya ebisingawo bakubira ku 0755 16 chinana musatu noti munana oba kunoti musanvu musanvu musanvu chinana munya chenda mukaga asatu mwemu bagamba noti bajjanjaba nyendwa dendala nyingi kale bali mu kibuga Masaka ku City View Complex omwaliro gwakuna akasenge namba bibiri atanu mwemu.
10: Ngabano nabagama to musajjo yo muroga ina kokota laba bakasoma bandi bade wafu bonna bali uwe jima jangu
11: wanjisemo
10: chicha chigana maso kuduka lyo musajjo
11: abantu bali mukwe gulina kaunga
10: nze wanosikalina ngate bali wako sikaunga
11: utunde kaunga chikanina
10: nze tunde kaunga
11: kanusike kaunga kwindo kutunda abantu bali mukwe gulina kaunga ka budu super maize flour
10: budu super maize flour
11: keko kenyine
10: nyenza kafu na wana nkagulefu ne kubakastoma bwe bali
4: kaunga ka budu super maize flour gwo wesomero omusubuzo baketa semu bunji kuba kosimu noti msamfu noti msamfu chinda munana chana mwenda atano mutano oba kunoti msamfu munana bide kumina msamfu nkaga chinda munana tuka kutuseku na wodi akaunga kabudu super maize flour kali kumtindo gwansiyo na tekali mfudu poisoninge kakakasibwa UNBS kaju debidisa kalungi kawomu kekebejedwa bakogu atenga kero burungi akaunga kabudu super maize flour kakule wabarona agrobusiness center SMC limited ikabale bugonzi vimba nesimu ya smartphone ya MTN Kabode Pro teweteka kustresi jangubu zine mitualo munane zitandikibu wako uru balance omusasula mpola mpola sasula kasende katono nyo kanusulu kumizo kabuli lunako obasi nji sikasamfu buli wiki okumale miezi mukaga katinyumilu wa jibe chikumi ya zadato wawelele buli lunakulu osasula okumale miezi mukaga katuwefu nile Kabode Pro okuva kuduka lya MTN yoneri kulio kumpi MTN together we are unstoppable. MTN, Edmundswa Uganda Communications Commission. Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, Mwetusenzira,
12: Olone tukutuka kweyo na joli. Radio Butso.
4: Katindo zao, tete de radio chijo uliriza.
12: Radio yomu ntuwabuli jo.
4: Uchengiri sisa musawu yoku mini, ya program sa

0: Exvidi nga wagamba dudu wa kaiba kado nkawele zao kwenye gena jeo kumide kola veni za damix na nga homba DJ DJ mero plong kawele zao kwenye omukulu Jamil Selector wechino ni kutumide kwenye kola chama nyobango jeo kumide keyo mtuwa wali jone kawele zao kwenye abasa wa venti nao abasa na mga mike kutumide kwenye mgao aiza kana ugambio jeo kumide kwa cha kabinyo radio mude low hello wanja anko Now, could you come here?
1: On a message, I was saying about winners, Zalni, Kaminamiku. I got to come upon a speedy speedy to do Kemauli.
0: What you?
1: I'm going to go Musa Bagada Munyed.
0: What you?
1: I'm going to go to the Kastoma and one of winners, Zalni, Kaminamiku. Next time, I'm going to get a big up, Papa.
0: How can I big up radio with the low? What's your uncle?
2: On a good front of the body of Command Cindy. I can't be able to do anything.
0: Get a muscle.
2: Kaita peo ni pata jivako.
0: Otio.
2: Tengo wa wina lisa rume kapenya miko.
0: Kari tata.
2: Jivako.
0: Au keredi ya mude love.
3: Jeva liku sime mkama wangi.
0: Nawe jeva liku wakabi.
3: Haa wakubi yama sajia. Zina gamba vera mkumuko uliku mulamwa.
0: Yey.
3: Yeze swalimani mchiri chikodile wale mkosovo.
0: Yesevo.
3: Antumile kuma amazari na ukanara wakulu.
0: Aha.
3: Nako msilamu Kosovo.
0: No sembi ayo.
3: Tumileko wakuloyo ne Rose Kasensero.
0: Au kichaka vinyo kula chamanyo kupangu jie kumideke yomuntu wa ulijio. Tumideko nyo mwana mlenzi. Ajo zao mnyendo gambi kulija baja mamuchimanyana wa gambi kulisa koma tina vino gatu. Tugense mauli rei. Atu wali nkomeo na HF Simba HR program na mix.
4: Ekitunwe chumsa tuwecha the mix. Chigenze chitio. The mix. Esawa, wana kuredio budu. Esawa, ziri muende zorwe gulo. Budu bwa matia banku. Webale kuli disa radio budu. Yongero kukuma bula mubuanga bulunji. Ngoma nyenge di join zo bukumamu. Eno ye head 30, wana kuredio budu.
5: Obadde okimanyi nti karotisi zino nnungi nnyo ku kulaba kw'amaasogo kale zeemanyize ngo zirya naddala gw'atava ku kompyuta oba akolera ku byuma ebikuleetera ekitangaala mu maaso zijja kuyamba ogga ku manga gakyali malamu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
4: eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu Amaulira gasensu dua. Ageke nenyeze dua. Amaulira gesigika. Ganuge maulire. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomuntu wa bulijjo.
6: Osibi otya omulungi awuliriza radio yomuntu wa bulijjo. Kadde ka maulire. Nze Sonko Judy muzukuru wa kisolo. Oga kusomera. Abali n'obwetaavu okufuna ensimbi za gavumenti mu nteekateeka y'emiruka ya Parish Development Model. Baagala gavumenti ebayambe eyongere ku muwendo gw'ensimbi okuva kakadde kamu okutuuka ku bukadde bwa gwiri ezibaweebwa buli muntu okweggya mu bwavu. Bano bagamba nti ensimbi akakadde kamu tezikyamala okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna nga bweyimiridde ensangi zino. Era bw'abadde ayogerako n'omusasi wa Florence Kiberu nga mutuuze ku kyalo Nkonya mu division ya Central Mityana Municipality. Agambye nti ye ng'omuntu yafuna sente zina akakadde kamu n'ekigendererwa eky'okulunda enkoko. Nti naye tezaamumala era yazimbako buzimbi kiyumba nga kaakano ali mu kuwenja na kutema mpenda za kufuna nsimbi ate zaggula nkoko.
7: Kyali kisaana waki singa zibeeranga milioni bbiri osobola okukozesaako ekiyumba nga n'ogula obukoko n'ogula n'emmere kasooli wa bbeeyi ebbeeyi ogiraba gy'abaddemu baddemu lukumi bibiri abaasooka okugula baagulira mu lukumi naffe tugenda okufuna sente zaasooka kulwayo zaagenda okujja nga kasooli yamala ddolimu ate okyalina tesasobola kulunda nkoko oba talina sente zogera zifunamu kati ku miliyoni emu gye baatuwa ogguleko obutiba zimbeko ekiyumba nga sente olaba tewali
6: Ate ye Setabi Sulaimani ngono na ye yafuna ku nsimbi za parish government modo ya gamba nti sente zino zimuyambye nnyo kubako watuka mu byenfuna yadenga ziri kama teka manje nasaba abantu okuvaayo okuzettanira kubanga government yaziteekera obone ekigendererwa ekyokwegoba ko nabe w'obwavu
8: nawe zintusiza nawe ndabira ko ntikati funa ke kwasa kwasa ya katundu mpola mpola kubanga emisomo gitwasoma temwali musomo gwa nyanja enenga musomo gena jali ja bulimi bulunzi mujya yitambulya katinga tuza ziza munyanya nakaba kusomeseza kilala oyino kulwani sauta neke chino tiba kusomeseza olabe chiso lukuja yobe kuhutuka
6: atenga abakulembeze abajja batandise okuteekateeka okutandika okulayira okutwala yafesi ez'enjawulo ku buli mutendera gw'eggwanga ssentebe wa NRM district y'omukono Hajja Haruna Ssemakula asabye bannayuganda bonna nti okulayira kasita kuggwa bwe kuti ng'olw'ebyobufuzi babizingako olwonno nga batandika okwemalira ku mirimu gyabwe egibawa ensimbi okusobola okweyimirizaawo n'obulamu bwabwe Ssemakula ng'era agugumbudde bonna abaddukidde mu kkooti okuwaaba nga bawakanya byalangirirwa n'abo abalangirirwa ku buwanguzi agambye nti bamala buya bulago n'abasaba okuwa omwaganya abakulembeze abalangirirwa batambuze emyaka etaano bino agenze okubyogeranga mu mukono waliwo bannakibiina kya NRM babiri abaddukira edda mu kkooti ku mutendera gw'obubaka bwa paalamenti okuli eyaliko minisita omubeezi ow'amazzi era eyaliko omubaka wa mukono North Ronald Kibuule eyawaaba nga awakanya obuwanguzi bwa Kiwanuka Abdallah Mulima Mayoni owa National Unity Platform gw'agamba nti ono teyamuwangula mazima na bwenkanya ne Dr. Sala Deize Nabatanzi Sonko eyakwatira ekibiina kya NRM bendera mu mukono munisipaali yawawabira omubaka Betty Bakireke Nambozo wa Nuupu kyokka nga ku mutendera gwa disitulikiti eyaliko omubaka wa mukono South John Muyanja Ssenyonga yawalawala munnakibiina kya NRM Francis Lukoya Mukome n'amukuba mu kkooti ng'amulanga okumunya kulako obuwanguzi bwe ye bwagamba nti yabufuna kyokka yeyambisa lyanyi lya mundu n'okutiisatiisa abatwala ebyokulonda kinajjukirwa nti ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eno Emilia Mongini yalangirira abantu babiri ku bwa ssentebe yasooka n'alangirira munnakibiina kya Nuupu Johnson Muyanja Ssenyonga kyokka amangu ddala ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Mukono Hajja Haruna Ssemakula ne munnamagye Kapteni Legani Muganza wamu n'assistant RDC Esther Nachaze abasinga gwe bayita Baroma bazingako yafeesi ne bamukunya okumala ebbanga eriwera nga bwe yakomawo awatali kuwansonga yonna yalangirira munna NRM Francis Lukoya Mukome kati yateekateeka okulayira nga 15 omwezi guno Ssemakula era agumiza bannamukono nti NRM olumala okukwata enkasi ya disitulikiti bagenda kusazaamu ebintu bingi ebizze bikolebwa okuli okugoba private wing ku ddwaliro lya Mukono General Hospital okwambalagana n'abasomesa abakanda abazadde ensimbi mu masomero ga gavumenti n'ebirala Ate babali mulimu gw'okulunda ebyennyanja wano mu bendo ly'e Masaka bawanjagidde gavumenti okusitukira mu ng'eyategwa ogw'ekyayi ebayambe ku mulimu gw'okulunda ebyennyanja ekendeeze ku misoso n'emisolo egy'ebintu ebikozesebwa mu mulimu guno olwonno nabo basobole okufuna mu mulimu gwabwe bw'abadde ayogerako n'ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu Kakooza Sulaimani ng'ono mulunzi w'abyennyanja wano mu kibuga Masaka era ng'omulimu guno agumazeemu emyaka egisoba mu 15 agambye nti emisolo egisuuse ku bikozesebwa gamba ng'emmere y'ebyennyanja ebyuma ebikozesebwa mu kusima ebidiba n'ebirala bya bbeeyi nga kale nabo bakaluubirizibwa okukola omulimu guno yadde nga bayina ekigendererwa eky'okufunamu ono era yekokodde abantu abaaweebwa pulojekiti ez'okuddukanya mu ggwanga ebyennyanja nti nabo tebakoze kimala kuyamba ku mulimu guno yadde nga bo beeteefuteefu okukola okusobola okulaba nga bijja mu bwavu
9: emisolo egiri ku bikozesebwa ku by'okulunda ebyennyanja nga gavumenti erina okutunulamu pakati emmere y'ebyennyanja ya sente nyingi ekusinga 15 buli kiro n'ebintu ebirala by'okukozesa twatugula eddagala okusima olumu kwetagisa amafuta zimuluka ennene okusima nozo ziba za bbeeyi abakozi babeera ba bbeeyi okusasula abakozi abo ate tukozesa abantu bangi okumira ebyennyanja ebyetagisa sente nga nyingi essente abantu bye baziteekamu kizibu okuzitambuza obulungi tebazitambuza bulungi abantu abamu tebabatuukako abantu abamu bababuusa amaaso ate atenga basobola okukola obulungi ane bagenda ku bantu atso akola bulungi ne babere eyo tusaba government edemo ekyuse abantu ba projects ezenene nnyo edemo ezifunze funze edemo ewe n'abantu abalala basitemete memu part si muntu omuti akula Uganda yonna yonna mu byennyanja nti akula Masaka na wana waneda edemo ezifunze funze abantu abasobola okutuukirira abalimi b'ebyennyanja basobola okubanga bogera nabo naye abantu abamu mubawo emirimu mingi n'obuvunaanyizibwa bungi abantu abamu ne babalema okwogera nabo.
6: Ampulizo kula chamaanyo kuliza radio yomuntu wabulijja molira gobo debo no gego amalaka gaje kusawa 12 okuve mitalo mwa manyanja ate kusawa 2 ezekiro munte kateke ya wota badego nago olide ne gota bulide tujjaga kudira mu munte kateke eyo nze sonko judi muzukuru wa kisoro kwagaliza kasera kanyuvu akawulize biddako.
4: Gigabada maulide, wanukuchenda muna na katunyeze munana, chenda mutana katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomuntu wabulijjo. Enubebera mmede,
10: fawa fuma netujobeza, natuku kabule chocho nini tuweta.

0: Esawa, zili kumina bidi ya zoro egulo. Bude buwa kasenda bazana. Webale kuhuli za radio budu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uhuli za radio budu nga ita kumikutu ya FM.
1: Ku Facebook.
0: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio budu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At Radio Budu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobudfm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio Budu 98_8 FM. Andi 95_5 FM.
1: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
0: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula na aba kulembe de.
1: Radio Budu. Radio Mutu wa Bulijo.
0: Yeah. Ganu gema uli okufewe duwe gwanga wana ku Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.
2: Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo bali kujeko mira ko kankutuse kama uli lagavude bwe duwe gwanga enze presi kabanda ananyanze. Abantu babiri be bakiride wasenka abana abalala abawera ko ne basigala nga balumizibwa oluvannyuma lw'akabenje akabaddewo mu buvanjuba bw'ekibuga ekya Germany ekya Leipzig. Meya wa Leipzig Bukadi Jang ategeezezza nti omuntu omu omuntu ateeberezebwa okukola akabenje kano kigambibwa nti ab'obuyinza baamukutte era nga munnansi w'eggwanga lya Bugirimaani wa myaka 33 era ng'obudde buno atemeza mabega wa mita y'embwa nga bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ekigendererwa kye. Polisi ekakasizza nti emmotoka eyatomedde abantu bano nayo yaboyeddwa ng'abantu abiri mu babiri basigadde bataabwa baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi. Michael Krishima yakulira essaza lya Saxony mu Leipzig ategeezezza nti yakoze akabenje kano emabegako yali yakeberwa era nekizuulibwa nti yalina obulwadde bw'obwongo. Kati omwogezi wa polisi mu Leipzig Suzanne Lobeck yategeezezza nti mu kabenje kano abantu babiri be baalusudde mu akaba okwabadde omukyalo ow'emyaka 63 n'omusajja ow'emyaka 77. Eyunga tuvuddeyo wali ab'obuyinza mu ggwanga lya Spain bategeezezza nti obulwadde obwa Hunter virus bwabaluseewo era ne bakkiriza abasawo batwalibwe ku lyato abantu bano kwadde batambulira abali mu Cape Verde mu West Africa okulaba nga bafuna obujjanjabi nga babadde boolekera ku kizinga ekya Canary. Okusinziira ku Ministry of Health ku nsonga z'ebyobulamu mu Spain mu kiwandiiko kyeyafulumiza olunaku olwajjo ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization banyonyodde nti ab'obuyinza mu Cape Verde West Africa bategeezezza nga bwe batagenda kuwaniriza abantu 17 ababadde bakola ku lyato nga kw'otadde n'abasaabaze abaafunye akawuka aka Hunter virus. Era ba ministry bategeezezza nga bwe bafunye ennyonyi okugenda okutambulira omusawo agenda okujjanjaba abantu bano nga singa abanaaba bateekeddwa okugibwa ku lyato banaaba bagiddwako eryato lino lyakweyongerayo gye lyabadde liraga. Okusinziira ku bivaayo waliwo abaagalana babiri abaaluseddemu akaba oluvannyuma lw'okwatibwa ekirwadde kino nga kwabaddeko omukyala n'omwami bannansi b'eggwanga lya Bugirimaani. Waliwo ne munnansi wa Bungereza eyajiddwa ku lyato lino nga kigambibwa nti ali mu kasenge k'abayi mu ggwanga erya South Africa. Ministry ey'ebyobulamu mu Spain etegeezezza nti eryato lino erya MV Honduras lyakugenda ku kazinga aka Canary singa abanaaba bateegiddwa okugibwa ku lyato lino abalina obulwadde banaaba bagiddwako. Kuno nno kwabaddeko abasaabaze 88 ate n'abakolako 59 nga bano bava mu mawanga 23. Amaulira agwobudde buno katugafuunikire n'erivudde mu ggwanga lya Israel nga kkooti mu ggwanga lino eyongezaayo ebbanga ery'okusiba abantu babiri abaakwatiddwa gye buvuddeko wali mu luwandanda lwe Gaza nga bano balwanirizi b'eddembe ly'obuntu bava mawanga ag'enjawulo. Ku bano kuliko Saif Abokashek okuva mu Spain nga kw'otadde ne munansi w'eggwanga lya Brazil Thiago Avila era babasibye okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogwokutaano lwe lunaku olwe Sunday. Okusinziira ku mulamuzi wa kkooti ya Ashkelon bano tebannaba kuvunaanibwa musango gwonna newankubadde nga waliwo ebiyitingana nti bavunaanibwa ogw'obutujju. Bano baakwatiddwa wadde bakola emirimu gyabwe wali mu luwandanda lwe Gaza nga baakwatiddwa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokuna. Tava ku Radio Buddu mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Presi Kamanda na Nyanzi DJ Daniel kajja kwongereyo.
0: Agoge gabadde amawulire okuva bweru wa ggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Taking you.

0: ye Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo. Oni muzei kakumba wana Radio Budu nga kutusibwa ko Rocko Boom.
1: Rocko Boom, amanyi kaba wanguzi.
2: Omukulu Soba Nyabo.
3: Munda ngo muzei kakumba nga bulijjo ha. Misa wana jendi mwenye na kuzete wambi nkubide.
2: Chichi.
3: Kubanze saga na kukira kusibu nga sina vibe.
2: Kaya ngampulio ina vibe.
3: Yeja.
2: Gubado tegezaachi.
3: Ngambi nga sina paipu.
2: Ogambi vibe.
3: Jendo gede.
2: Hei.
3: Kutegeza kati mpunze kwa nebiyo njogera sivitegeza.
0: Muzei kakumba wana Radio Budu kutusibu wako. Rocko Boom.
1: Rocko Boom. Amanyi kaba wanguzi.
4: For one final time this season.
5: Kampala! Are you ready for the biggest football night of the season?
6: Lamine! Oh, brilliant save!
5: Mbappe! Oh, wow! This Sunday, starting 8 p.m.

0: Tetunyinza butamusinza wiki no muwagisi wase no munange katumusinzeko gambo tyo sibyo tatutambule utaka subira nti bitambude bulungi nyo jide unako rwalero mujetu nyuke abali ku wins kila se fortune zimugamba mutya ku twin tower abantu bange mbada ro gamba tembakala nyo mwe bade tumbro muzindara ku radio budi mutu rjo no baga mutamba fenache mukola chaka nyo de labule michibuga masaka babuzi zako nyo nyide labina bachala abali mukunyuka abali mukugenda waka bananga mjalare mwale kukola mwe tuli mukuduka tugenda waka tugenda kuumbula muko kubanga tukozo nakuru na bila dalili kuchanga tuli mukula mpaka ne chibuli eno kati mujetu nyuke tugende tufuna mataga fe tugende tufuna echo kulia cha fe tugende tufuna echo tunyuka nacho omugati gwa bana nyuka na gwa tugende wa magwe tudeka tuba government kati fe tunyuse program chaka zo bebe wede ukatege da kantu wako bali kuhudiliza radio ya mtu mjeda chika zange sika zae bili zo kazi zuri kuzanza wazinda ba ebili eza chocho na kuruwa nero mkubila kusiro msafu muna nemo atarumwe msafu mbili abili muna na kubila kusiro msafu tanu bili chenda muna na chenda muenda tanu chase haka imba ako baka itaninga luta baka itaninga luta umaro obu waro yubamu ita dorini ya gamba anti haka imba kagosipu kanino kajia kukuli na muna nge zempuli la kanyuma era nange wenka kubabu intika ninga luta li anzanyu siza ndiye zanzanyu siza tatuse kufa ino opado chimanyi tibakali ansanyu siza ndiye yes ansanyu siza tatuse kufa ino ajaya ajabwe tukuwata ajaya jate tuwagala kumanya jiba itase no amasanyu gali mwasa no gulota masaka baba ayayayayaya bilibi abadebi ante katibagala kutangamia na ante baba deba teka teka kutante katibagala kutangamia kwana tugende yo mtu wabijo radio budu hello wanjisebo
1: kapia
0: anyono
1: zifkembo wengi magangusha
0: hapa gamba cha bantu wangabe njumaga
1: gawade kamo ni karo kujolo wengabiga kao
0: ee ya kari wadi wadi
1: wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi
0: wadi wadi Nkali baba we bali kuuliriza radio budi ya mtu wa bulijo abantu bange banda bila benju magaba government mbagala nyukwe mtu wajo kuliko welo wanji
1: ogaka munywani
0: sina tabu mpozi kweyo
1: mane ya bila geta kale so hen
0: sene mamili la tuduke misinde
1: ndo ya pati mkoto mchala kuzaka kwenye bando
0: aha
1: hindi ni kechi mpali chana mkaka
0: aha
1: lengo lako ina mpaka kamenya migo
0: zembia yo
1: mkaigwa sono katama ya mahoi malodi
0: banda bila bantu wangu bagami inti mbagala nyo joje katalo gambo tia wabari kutumbra wadi ya budi ya mtu wabijono wanga utambe fina bantu mafebo nabari ya katalo banda bila bagambe inti mbagala nyo sande cheusi mchida na gama tuwebele kuweleza mnange kamba kulise yo senka irashadi mnaka iba loze kasensero fiona fifi mna masaka jime aseno ebu ya nja mama vayode kailira joje katale yonu sande cheusi dijeda nyo tuliko fina tujuhudi lisa wadi ya budi ya mtu wabijokale nanga bantu wangu banda bila bagambe inti mbagala nyo wabari tumbra radio budwe yomu tuwa mjo jese udibili ngisabu baka munange mbado fly DJ Daniel nenga nkwa gala nyo yenze jifti precious kweni nkudili zatenga nkwa gala nyo mazari wa malunji jifti precious umano wabu wala nabantu wangibanda vila ugame timbagala nyo wabari tumbra radio budwe yomu tuwa jero banga dhe tumbra fena haka unge zaka karunji nka kwa gala zare gama timbwaka kuna kwa ingi demu abantu wangame nyo jaku ze miaka abili mwe tanu joka e jobu to kade nabantu wangibanda vila ugame timbagala nyo wabari tumbra radio budwe yomu tuwa jero banga tumbra fena nabana abubu wala buna we kazanye yomunange wewe kujitumbura happy birthday gift precious kale banda bila bantu bango bagambe timbagala nyo semba yetu chigare
1: yani yo
0: wanji
1: cheji do baba
0: sina tabu mpozi gwe yo
1: ona mgariki ali la ticha kalisi zo bugo lwango
0: tugende mugabi
1: bana en kuisa go nabo na dokola na dala bali minze ni sadia mulimi Na kuisa la boda boda bona bona
0: sembya yo tugende
1: ate waliwa bagenda okutandika okukola obukozi na bagenda okukola bonna mbagaliza mirembe
0: ebyaddala
1: mazima genyini aba ate nobona bonna mbatumiddeko naye maama tebinnagwa
0: tebinnagwa naye bijja kugwa fe tujja bimaliriza
1: naye nga biwedde bitya
0: yamba za kombati tondeke yo mu mabali Walai, bantu bange mbagala jire bagana ko rwade mbasi budi da wano yenze dije dani yo mwe ko kodi disa rudi abudi ya probably jomba gali ze jire chirunju bera burunje wera ba

0: kebiyaze jengo ebisime ebinya bitrakita enyumba yange byagirese ko lunyanfu
1: kokoseddwa nnyo baatu nyonyolanga bagenda tuwe ebintu ebyobulimi emwanyi kulunda embuzi ente netu wali kibatuukirizaako ate bwe baleeta ensigo ebeeranfu
2: ekizibu ky'ensinza okusanga ky'amazzi baddira amazzi gonna gonna ge baasala awo baagatunuza mu nnimiro yange ganzitidde emmere kasooli bijanjaalo emwanyi zange zaakala
3: Bebona abatuuze era basabye gavumenti bambi esitukiremu okubaako n'ekyekola mu mbeera eno basobole okuyambibwa basasulwe ensimbi zaabwe. Naye Priska Mujumba nga kw'otadde ne Achola Amina bako omukwanaganya w'ekitongole kino ekya Good Faith bwe bategeezezza nti bafunye okwemulugunya kw'abantu. Era tebagenda kusirika busirisi bajja kukwongerayo eri be kikwatako balabe nga bayamba abantu bano.
4: Waliwe bitana ba kuterera kati batubadde wano batubulidde ebizibu byabwe nti waliwa amayumba agakosebwa ebimotoka ebikola omuduma gwa mafuta oba ebisima waliwo abafuna sente nga ntini ddala nga mbutufu ne be basaininga tebabitegeera kwa byali bya luzungu era waliwo n'abalala nga amazzi gaabwe ku byalo omuduma gwa gakosa nga tebanaba kufuna replacement.
5: Kale bambi basaininga nga tebamanyi bye basaininga basaininga bifu. Kale omulimi Kaneme nange kuli azaamaanya munange naddala gwe akyalina ennimiro yo nga ba ekupute bagiteekamu ku mudumu gw'amafuta munange gwe ekigimusa okyetaaga. Lwaki weetaaga ekigimusa kino ekya sativa? Munange kikola emirundi ebiri era kyanjawula okubigimusa ebirala. Ekyo kiwulire gwe omulimi nti kigenda kugimusa ebirime byo ate kikolenge ddagala erigenda okulwanyisa obulwadde. Kirungi kubanga kikuma obunyogovu mu ttaka, kiziyiza omusana obutakosa kirime kyo, kigumya ekimuli ekiri ku kibala kyo, ekimuli ekyo ne kibeera nga kigumu, kigenda kuvaamu ate ebibala ebirungi, naawe alime ebibala nga wotameroni, ennyaanya, emboga n'entula, byonna bigenda kugejja. Naye ate jjukira nti kyo kigenda kuyambako kikola ebibiri omulundi gumu, nti kigenda kuyambako okugimusa ebirime byo so ng'ate n'okulwanyisa endwadde akatonyize. Waliwo bright ekigenge byonna byonna ekigimusa kino kigenda kuyamba ensonga lwaki nkugamba nti genda mu dduuka lyonna eitunda ebyobulimi okwetola eggwanga noonya sativa osobole okubanga ate ofunamu. E Masaka gyali ebukomansimbi kyotera Kalungu Sembabule Lwengo yonna ogenda kubanga sativa omusangayo. N'ekirala oyinza okubanga obakoonako ku ssimu singa wandyagadde okufuna mu bungi tukuleetere bingi nnyo oyagala okumanya ebisingawo bakooneko ku noti 755 333 noti emu 733 0755 333 noti emu 733 oba bakubireko ku 0786 18 1 7 8 3 6 3 6 buterevu ojja kubanga oyogera n'aba sativa ekigimusa kirungi. Kiriza omulungi awuliriza ate tusooke tugendeko ewa kitunze gomba betukoma utu China morele mangi wotabadde
6: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye Radio Budu radio yomtu wabulijo Oni Musei Kakumba, wano Radio Budu, nga kutusibwa ko Rokobo.
7: Rokum, ama andika aba wangu zi.
8: Alo mkulu soba nyabo.
9: Mundango na Musei Kakumba, nga bulijjo omulunzi.
8: Omulunzi, wankoko wabisolo.
9: Ya nunda mbata.
8: Mbata.
9: Mbata kati.
8: Chinalimpu lideko, ye mbata kabuzi.
9: Aha, kati jeziri mbata kabuzi, mbata kaliga, mbata kati.
8: Kati golunda chi.
9: Nunda mbata kati zamata.
8: Kate yebera ante.
9: Kakati ziri mbata kabuzi zibambuzi.
8: Aha.
9: Kati zinona zo mbata kati, zotu zikama no zikama.
8: Ezo ziba zinkana zitia.
9: Yebera yinkananga bora baboku sabiri ngoziga seza piki piki.
6: Musei Kakumba, wana Radio Budu kutusibwako. Rokoboom.
7: Rokoboom, ama andika aba wangu zi.
10: Omulimi we nange nimiro yerumbibwa ebiwuka byomutawana ebira n'okusanyawo ebirime byo ng'amayenje obuwuka obuli ebikoola obuwojjolo obweru n'ebirala bingi. Kozesa shotgun 20% SP okuva mu Osho Chemicals atirawo ebiwuka mangu ddala olw'amaanyi gaalina ate nga mangu okukozesa okukuuma ebirime byo. Akozesebwa ku birime nga emboga, obutunda, ennyaanya, obumonde ate ebiwuka munda mu kirime ne kungulu. Shotgun 20% SP apakingiddwa mu gramu 10, 10, 25 ne mu kilo. Okumanya ebisingawo

0: musajja mukuru
1: munnange
0: onsanyudde
1: omanyi agala nkubuulire
0: nga mwalaba ebintu
1: alaba ebintu era bwogere n'obuulira abavubuka ennaku zino kati ate ffe be bayita bafala naye nga njagala nkubuulire nti omwogezi omu yagenda n'agamba buli mukadde yenna gwolaba yaliko omuvubuka
0: yaliko omuvubuka wooli yayitawo
1: naye ate bavubuka batono nnyo abagenda okufuuka
0: abakadde
1: naye nga entabo kweva ogimanyi butawuliriza bigambo
0: byabakadde mwoyo yali mugezi ddala
1: baleetedde obuzibu
0: butawuliriza
1: naye bwoba omuntu omukulu omukadde oba mukyalo
0: n'omuwa akadde n'owuliriza byayogera
1: obaako
0: kyokyusa mu bulamu
1: naye abavubuka sibaagala kumanya
0: babayita baani
1: batuyita bafala
0: nebeerabira nti bo webeerowoleza nti bagezi nammwe awo mwaliwo amafandali gaawo mugamanyi
1: batugamba nga bakadde baffe nga bakyali balamu baafa kati mukama abasonyiwe byabasoba nga bagamba nti ebinyuma biri mu maaso kuleke kwetira gundi era nze bwezaweranga saa 12 nga mukadde waffe akwata akatebe oba akakeeka maama ng'atuula mu mulyango alabe yeetegereze ani atanayingira ani atananaaba kubaffe twanaabanga saawa ezo netuyingira munju kaakati ezo esaawa waatuulira mu mulyango kakutande nga tonatuuka waka
0: tabwe kujjidde
1: ng'oyinza n'obutasula mu nju ye
0: ate oyo yali mukambwe
1: oba embooko okulya era ffe nga n'embaga ne bweba eri ku muliraano nga bayita muntu mukulu mwe abaana abato nga simulina lukusa lwonna
0: omwana omuto ng'agenda ku mbaga
1: sobola
0: ebyo mbijjukira taata yabyogeranga
1: kati obasanga ku tooki baweeso naweese munne n'oli saawa nnya za kiro mbu bava ku mbaga
0: bava ku mbaga ffe naffe taata yatugambanga omwana omuto tagenda ku mbaga agenda kulabayoki
1: genda kunonayoki bwe bayita bayita omwami n'omukyala n'abaana
0: bwe twali tuvubuka ye maama ng'atugamba akakatyagambo kogambye nti ebirungi biri mu maaso era ng'atugamba banna abaana bange temupapa ebinyuma biri mu maaso olwo nno kavubuka atuwala awala tutandise okuyimirira mu bimwanyi ng'atugamba akadde kajja kutuuka baana bange munna asuuke n'okugamba nti owange ngaomugamba nti leero ndekaamu
1: nze yatugambanga n'atugamba nti bannange ebirungi biri mu maaso ojakwagala obirye kati ojjaga nti olimba nze kumbe weerimba
0: nga weerimba
1: kibi nnyo omuntu omukulu okuziika omwana n'atuna mu ntaana
0: kati tumaze kukula
1: netubiraba
0: netutandika naffe obiraba nti luli twabanga tupapira bwereere
1: nze nali njagala nagamba chairman oba tufuneyo omusomo tufune abasajja abakulu n'abakyala abakulu nga nze tubuulirire
0: ku baana bano
1: nga tususse okuziika bazzukulu baffe tususse okuziika abaana baffe n'otunula mu ntaana y'omwana
0: y'omwanawo noga nti nze mmuziise yandibadde
1: anziika olwekyo ntujja kwetaagayo oba musomo
0: sente bajjagira akwatagane nenaabakyala
1: omusomo
0: tugutegeke
1: kwetaagisa
0: tugutegeke
1: baana baffe baleme okufa nga batoma bujje mu mbeera eyo
0: naye nina ebintu byoluusi byembeera njagala okumanya mubulamu obwo obwammwe obwo bwe mwavubukirako emirembe gyammwe egyo gyali gitya
1: mukuvubuka anti ekugambye nti ffe mukuvubuka
0: kubanga kakati ffe kati emirembe gino girimu ebidongo girimu biki mwe mwasanyukanga mutya
1: n'egyaffe ebidongo byalimu otegedde byalimu ate
0: nga mubeera mu bidongo namu obudde ne bukya
1: music omukkaka mu mutuufu nga bwe luba lukoba awulirira ddala madiru system ng'akuba olukoba lwennyini owulidde bweba ndongo ng'owulirira ddala fulanko naakuba ekiringala ekituufu
0: ekiringala ekituufu
1: naye bino ebyammwe nyimba bigambo tebitegeerekeka tewali luyimba gwoga nti koluseeko ebirowoozo owulire bwe lubuulirira bidongo byokka
0: oli kasakuba ekidongo nekivuga ng'agamba abamazi
1: n'otunuulira omuvubuka ng'ayambadde engatto nene eringa ekesi y'omwana omuto omufu owulidde ng'engatto nene
0: enzebuuza oba tezibamenya
1: owange
0: n'olaba empale nga empale nene bweti
1: bintu bigenda
0: egendamu abantu nga bataano
1: beero botomu
0: ajambadde omu
1: mwaziza dda ate mwakari endara
0: mweza mwezaari nungi
1: ohuli
0: mtieno waguru ya vanga yonge etambula bulungi n'omubiri eri oke gejira wansi kungatu
1: na yeza haba no
0: na yeza kakati evira dara mchu wateno
1: oga antia yamba de kutia ya mwani
0: abanga yamba de kutia
1: kare nebidongo biyari uo
0: esati inga kanzu
1: yamba senyo biyari uo biyo nebiyo lebakati biyari uo nenga biteke teke
0: gabiteke teke
1: gabiteke teke sibye bine biyo biyo bidure biyo kuogane nyembe ziwe mura to ina na cho iga
0: atoli kastaku moruwe mura ngeyobaga amba hiti
1: uhuli ti uhuli ya nyemba kastinge zibuli ya bantu watu kuhigo kute mura
0: walure na uhuli ya naku ezo uwe msima kukuba peva sima ya mkube peva sima ya ditia
1: nyingi mwana hangi norwecho bidongo byaliwo ebiteke teke atenga bya kigero sikufira yo bufizi
0: kufira yo bufizi
1: bwe buwanga jibuno bwetu iko na yezi neza mu mwana agenda yo murundi yo akoma wachu ngachu shiganti achuse mulungi tye banyimba zimubuliridi ngachu she mububi
0: we wow
1: bwe kuli emirembe ja changa
0: banya changa changa chichi
1: umwenge Mpapulo zilese kwa kwa lirenda gana
2: mpapulo zilese
1: ya uchirunji
0: erade nyabo
2: erade sebo
0: sibiota no nyabo
2: bulunji sebo sibiota no sebo
0: jetuli nyabo mjeba leko
2: mpola mpola mpozi mweyo
0: nafebo yetu tiyo
2: yesebo
0: kakati no mbadenze natu useda msajia mkuru wangamba mseyono ye ya tuguza nga nandi ya gade kibanja ky'omwana nga nandi agadde atwongezeeko naye nga nandi atagezeeko okusooka okumala manye empapula tukoma wa zaawandiikibwa zitya kati muzeyi nga bwe nagambye nebaŋŋambye olinako ewala woyagala okutunda
1: era
0: njagala twongere omwana ono agaziwe
1: omwana omwana aliwa
0: anti ekibanja kyeba kyebaagira omunnango ono kye namuga kye yakugulako esente ze namuwa za namugamba agulira omwana ekibanja tine bwe mbanze enfudde kati yemba omugabo gwe mazo gumuwa
1: ugenda kufa wekekera bya kufa
0: otege kamune tomanya
1: byakatonda
0: byakatonda byakatonda
1: na ye mpozi kusale ekirimi nze naguza mukyala si mwana olid kubanga gundi bado nani nawo mesala
2: yes
1: sir na umeshara yendagano yetwakola kwerosi nemuguza egundi ekibanja yikemu
0: ogambye endagano egambye etya
1: na umeshara otegede gwe naguza
0: waguza naume
1: na umeshara kubanga era ukenso sokushirikira muwalingo ganjo omwana omwana gwe twagira ki gwe twaguza nenga nze naguza ate mukyala
0: so si Jerome bu Kenya
1: na umeshara owulite gwe naguza
0: mwawandika mutya mwawandika mutya
2: anti engeri omwana jachari omuto nagamba bwana abakuze tunabichusa nengamba sincere anze mozala
0: tata
1: shebu
2: kati awo nga
0: sente nakwata sente
1: joja atuka bulungi
0: nenzi wa omuchara ne mugamba agule yike je wali otunda nga mugambe nti ogulira ogulira mwana wange kibanja kya mwana wange
2: era kya mwana wo
1: kyale yajja nitugenda kugundi kundagaano kwero si kya manager nitukube enkoba bulungi nnyo content ani agula na ati account na umesala era yeye
0: musajja mukuru
1: wampa she
0: mu myaka jo endagaano eraga nti kibanja kyange
1: endagaanira ganti ekibanja kya mukyalo ono
0: si kyani
1: si kya mwana kya mukyalo ono era gemanya agali kuki nange nafika
0: kati kungambo jambu wagulira mwana wange nganze naye bannange mutulemye ebintu ebimu bikola bannange
2: muzeyi
1: Boba wazara mwana.
2: Nono
1: ya mzara. Nayona gantia kwate sente gwe ogulira omwana.
0: Omwana owange.
2: Erechiba kati mbuza mwecho chi. Ntinza nyizo okubechi banja cho mwana wange.
1: Nda. Tosobola ku. Muwala wonga abadde kadama ali mitale wa mayanja nakuereza sente omugulira ogula mugago.
2: Muwala wanga aba mukuru nayono mwana muto.
0: Mu mateka mwana wange.
2: Tosobola ku managinga bintu bino. Atachikire kato yo mwana asobola okwekile imingire chicho.
0: Gwachimanyi nafira abana babo nana bali bozadde mu basajja abala batandiko kireminge chibanye cho mwana wange
2: bazadde mbalema
0: eh
2: bali bali
0: bona batandiko gamanje no mali ya chitafia ya mama wa
2: chito nesiga omwana wange gwachoga nyinza okubeta chito mwana
0: batandiko gamanje chine chibanje chibadde cha mwanyi na fesi cha abana abano batandiko gamanje omwana takabana mukoja
2: ati bachimanyi endagamazawe
0: nga bisoma gwe nga batandiko gamanje takabana mukoja
2: nze gwembi wa mwesi
1: wakole mwenso bi
2: Ekibanja kyengula mwana wange nze muzaala.
0: Andi jagama kimukama kanda bwagera kati nofa.
2: Mwana wange
0: abaviite mwa uzeza geziba zifudde bwerere.
2: Ekibanja kya mwana. Chogamba muzaali nyo kubeba bintu bya mwana wange.
0: Ngulira omwana wange kyate kitegeza ndi ngenda kufancha. Naye nali mutegera tekera ndi singa mvaawo nina kye mulekedde.
2: Oli mwana wange sisobola kubba bintu bye wa mama muzeyi.
0: Nzobwo mwita bukuru.
2: Mwana nalowoza. Tasobola kwerwanira.
0: Wangamba
2: wali muto.
0: Wangamba
2: Na yebwana abaguze.
1: Njabye chikambayana.
0: Chonge chindese chinyambie.
1: Nange wendi.
2: Kachitunda.
1: Wachacha.
0: Chindese nga chinyambie.
2: Kati na chiba. Chogambo mpita
0: mwiki. Tekana wachiba. Kumanga wachiba ya kamumanya go.
2: Oli mwana wange. Choga mfabolo kuangalizo mwana wange chibi.
0: Aho, chino wachi mwagaliza da. Kumanga baganda bebake na kufanko kuza mboyo. Yali mari ya jie.
2: Baganda bangabali waba manye liyangi.
0: Baganda wajaga mari ya mwanyi na fo. Mwana takabana kubukonja. Kumbe nga sende zaku.
2: Nga bangabana ndiruda wa. Ndibuzibe. Yere tungenda bibawa.
0: Mwana wali mfundu titogenda kufa.
2: Ngenda kufancha.
0: Wafira wano mwana wangabata
2: bilite mwana. Na weze miyake jesa yawe kumino mnana.
0: Wabata kubo bato kuse.
2: Njabiza mmanyage.
1: Na yeko na.
0: Kuchuse kati. Kuchuse.
2: Kuchuse. Luwachi tuba tuchusa. Chagamba ni
0: mbi. Olabo mbi mwe
2: mbi. Wabate ya nesiga yari hapa sente zaachi.
0: Mwana wanginjaga la kuongela kumugulila.
2: Mwana walito nesiga sente wampa zaachi.
0: Nali kusubi hati olimu akobu ntu.
2: Kati nkubie. Kati onwasinga wazimpa ni enzi kozesa.
0: Mwana mzei.
2: Singa ya zimpa ni enzi kozesa.
0: Mwana mzei. Mwana
2: Chari bade chiti echi.
0: Kusenda gano zikazi. Echirunje ya tuguza wari.
2: Mzai impenda gano. Lete ndagano.
0: Ndagano.
2: Sikimua. Lete ndagano yangi.
1: Chusha mani.
2: Lete ndagano. Lete ndagano yangi. Oliyo mwana nze mwezalira. Oliyo mwana nze mwezala mzei. Oliyo mwana nze mwezala. Oliyo mwana nze mwezala. Nze mwezala. Nze
0: mwezala.
2: Kati mzei. Gwe kwete ndagano yangi. Ojichusha. Oboyo mwumanyi nchua.
0: Yampa descent.
2: Endagano yange ya mwana wange nze nja mchusiza ngafuse nja kuchusiza mwana oyo ngakuze echi waliopa zaachi watera koti poloti mwana wo chibanja wekakana chibanja cha mwana wo nja chichusa Sango mwana wakuze. Nekubude bunachari muto. Bwongwebwo chichusa no chiteka manyanga abana bo. Nange nalinkulaba olaba bwechimulumye. Olaba bwechimulumye. Nange nalinkulaba.

0: nange nali nkulaba olaba bwe kimulumye olaba bwe kimulumye nange nali nkulaba nange nali nkulaba ekyuka kuki bwe bwabaye yakuwa sente mulemereko bwobanga naawe oli mukumpanya nkoze kusaidi ya musajja gwereka ebintu nga bwe biri omwana wange sisobola kubba mwana wange sisobola kubba mwana wange nange omwana wange mwagaliza kirungi mpe endagaano yange lete muzeyi lete endagaano lete endagaano yange nze
1: katubebere n'ababebere b'ebubebere nga tumanya eby'ebubebere olwo tubebere ng'ababebere b'ebubebere mu program agafa ebubebere
2: mukyawuliriza agafa ebubebere wano ku radio buddu